مع الوصول الى البلاغ كلفة دروا كل وحل ولا وحل مع الوصول الى البلاغ كلفة دروا كل رد وحل ولا وحل borom xam xam bi dara wuro ko dul wax li wara wax cheikh de quartier bi dara wuro ko dul jot li wara jot li khalifa general bi dara wuro ko dul wax li wara wax waye li sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jax mangi jakarlo ñi nga xam ni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mun waye ñi nga xam na buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ digal ñi ngi jëfé digal wayé ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé digal ñi né ah kay naam señ bi lañ andal lim wax wayé nak ña ngay ron ca suuf sun borom na xamé na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lol la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenanti alayhi wassalam ñan ño wutu yalla ak ak ñanantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñanantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñanantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisine li ñi tuddé hurriyatut tahbir moyatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatut tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man mba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat dut ñu wax liñu gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara luñ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yutti allah wa rasula ulaika ma alasin an am allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin gaa ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëllë nu ma leen di angalé ñi nang go top ku ndigalal yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga lu ma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé suada ni jël sen teret jox ko yalla wa salihina jëf kati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang leen dugal leen aduna sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa wa inna annana yu bax muni musuma gis annando yu gëna bax yi annando annando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada lañu ay salihuna lañu sun borom boole leen fang tembal leen ci xewru barke jeme leen aljana sun borom ni gisuma andu yi gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolu dukum neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolu mom salika fadlu min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax dëgg te yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg noppi ca shaytan su mu ma nga

wolotul talibé, talibé wolotul sëriñ, doom wolotul baay, baay wolotul doom. Sa diyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ngi moytu ci kër naan bu waxe mom nangam bo la ngi ñu may enregistré ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamané fi sey bi mu partagé ma jëkër ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dëncant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñur lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bëkk ko wili pandé sering bi wolo tuda pour wax la lulay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bok na ci mandargam bis pench moy bis buñ déné ba masuliyé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba masuliyé dootu ñuko jox kiko yoyo mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax sun dëw mo taxon sénégal sénégal mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité mu xol ba gis ni responsabilité bimu amé da ko yayo dedet sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajjene motax ma jox ko ko mune bu ñeñ yeggé ci légui masuliyé dootu ñuko jox kiko mérito bari ñi ci daayira yi ñi gëna tank ñoy ñi masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da nan yalla neena yonenti bi neena ci daayira bi mom du am benn parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek niko warnu motax muy degg lele gaay nan bo amé gan waxkat man de bu leen ma ci boole fu mu ko waxe ma weddi ko man duma gan waxkat man dañay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jariñ ñoko ko koy waxkat ñu gis ni bo dañé ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dem ci association yi mun dal ku gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mburu magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lan ni mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak bu ñu ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ni ñam koku mus ku la wax ni amna ambition wala amna conviction di ng ko gëm mo taxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam ni bu ñu demé ba masuliyé bi ñu ko jox yoyu ñu ko wuñu ko amé mune bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo deme ci administration bi non la mel bo deme ci keur yi diine non la mel waaw bo deme ci mbirum état non la masuliyé yi ñiko yoré ñi ci upp yowuñ ko bo deme ci keur yi diine nit non la masuliyé yi ñiko jox ñiko upp yowuñ ko pour ñiko amé ñu gis bëkk ni bo xam ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat ni bu musicien bi ñëwé am lu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi na gis sëriñ bi mom mu mbirum lam ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaron tabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiku lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiku juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'unna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asirk billah wa shahru wal qatl nafs lati ihram allah ila bil haqq wa akl riba wa akl mal al yatim wa tawala yawm safar وخسف الم